su dine ne mono ko to ta yi na ko to ma kwa ta me yi na pa mu ka se woni a hine bo hine sa won ke ka wa sa won ke ka wa ata mo mi ya fi o u fa ta sa wo ji a ye yi a jure be kure ne woni pa jure enyu we kamento na so ba tu atero

makoma no so ya betere mu a ne anya na asen wo besesa no ah me pasa me mane so me pasa me mane chomoi hi ha mm ara ba ha kwame na me yesom me pasa me wona me pasa me jano ara me yo sa woni tia ndume na tumi bi ni udiasia sa tumi ni yesu maja nkanenim sa tumi ni yesu maja pani sofo sa woni tia ndume na tchire wa bi kwaswa yesu kristo wa kibe cha enwa ndume ni mo ndume mo tumi ni impani sofo mi baza ni siano malaika base ayandalama desinyame desa katoria oh sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

Yesu Kristo no ni din ani Jesus. So obra so tele pa na ku ba bi fa. Ni ame ka fo ni se me ka fo Yesu Kristo am ma o se. Yesu ma ne nye han e wo akoma mu. Na sa ba ne pa wa bra bo mu a. Su me ni ame nyina e be twa ni. Na ni ase nyina e be ye ye. Pa wo to ya wo nya ko pa so. Ni o ti ase a wo an sa tra. Na o hu ni o ni.

ya ti enwumi ebi we nam nyura ti na yan ka osuru kafa osuru kasa kakra yan ka che se chide ke edema yule ya me ya urade sa me fa urade chachiro sa me modusu sa me nyane de

Odifor Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ani monyam apuye wosom. Na shre, isum bekata asasiso, na isum kabi akata amayiso. Nansu awadi bepuye wosom, na nini monyam abetedi. Amen.

kwenziko sudan soya na wenye na asia pa na impofremu mumbi a etizem frama a emuya din a erifris ruba na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa mu a etisa oja yiyichirewa na ebese siwa watifu.

de wo ho ho no enya sa na wade ho wate awade wo ni pasrun ko bi san se wa ko wo ni nene mo nyam so wo bi si wo ho nya fe wo bi si wo bu si ando bi ati mi nya ye dante wo nya to enya di wo nya amaju ni pesa mi ka chire wo se nya wo sha brasi san fu nya ko po wa wa si sa mi ta fri ya de enya wo sa mi di enya ya fra mi ani to sa ya. And yeah, by this time, your name will be changed. Your life will be different. There will be a testimony in your life. If you